0: Momo! Momo? You know what they want? You alright, Adon? I'm gonna let you go on with him. I'll give you a break.
1: Yeah. Mandy, shut Kosa! Sa zot pense pa kou men wi ma la makaku wi kon sa men non se pa COVID man yo kontrèr man ka le koute ti emisyon nan le radio Madiana number 1 bref men wi epi docteur Danon men ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa de diabetize man si zot sa chou
2: yeah, you break the beat.